0: Oni kofi ntine Bariski sandi ba kubi bai.
1: Bai Oh bebre bebre.
0: It was nice. Yes, that Roman promote sa nyum na me yapa.
1: Oh, sometimes I ni enka so man promote. I mean, ebi wa. Sane o sa nyum na some way. Nyum ka say spirit. Tore bia o dia tumu ka say be fa na. Na mo chenchen sa tenten wa tenten wa za na ha dwen pa.